0: kayan gana bai bai isa gana yanzu man gana ga mu ba mu da karfi gwamnati ya yi kara ya karbe mu ya ba haka nan mu ba mu da komai ba mu da iko wasu ka tayi wurin ka sai kaya karfin kai ka kazo dan karbi ka fadi ke
1: ga masu aikin fawa su ma dai koya al'amarin zai iya tasiri ga hasashen su na aikin layyar bana ga jawabin hamma mai nama kuma din fawa
2: a kashin gaskiya dai ba labari bane mai dadin ci bugu da kari shine yanzu muna kusa ga sallah yanzu yau akalla sauran kwana 10 ko 9 ma da mu yi sallah kuma mai yawanci dabbobin nan duka wajen ake fitowa da to ya kasance hakan ga ya kawo matsala sosai kuma ya kawo muna damuwa so muna kira da babban murya su duba su bude hanya boda in ya so dabbobin nan su samu su kwararo in ya so mu ma mu samu walwala
1: to ko shin wannan kan iya zama wata garabasar da makiyaya na cikin gida kan iya kama canji a bana da shi Salu Isa mai kiwon dabbobi ne a nan cikin gida ya ce
3: da wancan shekarar nan dabbobin suka shigo nan sun bar mun jijike don kai bai su tafiya dabbobi ba su tafiya sosai inda kamata ba sai dabbobin da wasu sun sossora muna shekaran gade mun ga kuma da akwai dan sauki ciki don sun ga naji kuma an hana yan Burkina su shigo da dabbobi kuma Najeriya kuma kaman sun post ka da haka ne da ya taimaka don an sai dabbobin gidan nan don ba ka nan muka kiwon gidan nan ya marmu wala
1: sanya takunkumin ficewa da dabbobin na Burkina Faso na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke shirin fadada fannin sarrafa nama biyo bayan wasu ayyuka da gwamnati ta kaddamar tun daga shekarar 2025 don bunƙasa karfin aikin fawa na cikin gida da sarrafa kayan abinci a cikin gida da kuma fitar da su zuwa kasashen waje bayan ƙara musu daraja daga kasar ƙarshen rahoton kenan Jamila Ibrahim mai zango TW Hausa Accra Ghana
4: Yayin da kasar Zambia ke shirye-shiryen gudanar da zaben ta na gama gari a ranar 13 ga watan Agusta masu fafutukar kare yancin fadar albarkacin baki na kafofin yada labarai sun yi gargadi cewa barin yan jarida su gudanar da ayyukansu a lokacin gudanar da yakin neman zabe zai zama ma'auni ga ci gaban demokradiya a kasar ta Zambia Raijana Munir na dauke da rahoto
5: Duk da ci gaban da aka samu na yancin kafafen yada labarai tun bayan hawan shugaba Hakainde Hichilema kan gadon mulki a shekarar 2021 masu fafutukar kare yancin kafafen yada labarai sun ce har yanzu yanayin tsare-tsare da matsin tattalin arziki na ci gaba da zama babban barazana ga yancin yan jarida gabanin babban zaben kasar Kazalika yan adawa da kuma wasu fafutukar kare yancin kafafen yada labarai sun ce rashin daidaito wajen bada dama a kafar yada labarai ta gwamnati na ci gaba da zama babban abin damuwa gabanin babban zaben kasar da za a gudanar nan gaba a cewar kwararru kan kafafen yada labarai yan jarida na fuskantar matsin lamba a lokutan zabe musamman ma waɗanda suke bada rahotanni akan cin hanci da kuma shugabanci Masu fafutukar kare yancin kafafen yada labarai sun ce dokoki da dama da ake da su na ci gaba da tsoratar da yan jarida duk kuwa da sauye-sauyen da aka samu a dokokin kasar kamar yadda Joanna Chirwa babban daraktan cibiyar Free Press Initiative ta faɗa.
6: We still have quite a lot that quite prohibitive when it comes.
5: Tace har yanzu muna da dokoki da suka haramta wa yan jarida gudanar da aikin su daga cikin su akwai dokar tsaro wanda ya takura wa yan jarida da kafafen yada labarai masu sukar gwamnati sannan kuma muna da dokoki na kan layi
6: critical and their media houses as well we also have the cyber laws
5: sannan a lokaci guda kuma matsalolin tattalin arziki a masana'antar yada labarai ya ƙara raunana kafafen yada labarai inda yan jarida suka nuna karancin albashi da gudun rasa aiki da kuma matsaloli wajen samun bayanai daga gwamnati duk da sanya dokar bada bayanai ta kasar Zambia ta 2024 da aka yi kamar yanda Costa Mwansa shugaban kungiyar masu kafofin yada labarai ta kasar Zambia ya ce
7: Money problems in media depends on government
5: yace matsalolin kudi a kafafen yada labarai ya dogara ne ga gwamnati da kuma tallace-tallacen siyasa zamu iya magana akan jin ra'ayi na siyasa da kuma matsin lamba wanda zai iya yin tasiri kan rahotannin da ake fitarwa haka kuma yanayin tsare-tsare da kuma tsoratarwa da kuma rashin yancin kai a wasu kafofin yada labaran
7: independence itself in some other media institution is not that much
5: gwamnati dai ta ce tana ci gaba da kare yancin demokradiya da na yan jarida sai dai yayin da zaben kasar Zambia ke karatowa 'yan jarida da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce ba da damar ɗaukar rahotanni da kuma yaƙan labaran ƙanzon kurege zai zama babban abu wajen tabbatar da yarda da amincewar jama'a a tsarin zaben na ƙasar Zambia.
4: Rahoton Rajana Munir kenan. Gidan ajiye kayayyakin tarihi na Agadez a Jamhuriyar Niger ya bude kofofinsa ga al'umma don shiga kyauta da nufin yin tozali da kayan tarihi da suka jima suna jin labarinsu. Mahukuntan gidan sun ce sun yi hakan ne don ba da dama ga al'umma kansu san tarihinsu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakiliyar Mutala Amadu ta aiko mana.
8: Ranar kofa bude za ta taimaka wa al'umma Agadez sanin tarihinsu da kuma irin kayayyakin tarihin da jihar Agadez ke dauke da su, inda mazauna garin Agadez daga ciki har ma da matasa 'yan makaranta suke tururuwar shiga gidan tarihin. Kowane mahimmanci ne ga wannan rana ta musamman da kowa ke shiga kyauta. Al-Muktar Usman, ɗaya daga cikin masu kula da gidan adana kayan tarihin, ya yi wa DW ƙarin haske.
9: Mun bude kofofinmu don yara mu sa su cikin wagga tahiya, su san al'adunsu, su san tarihin su san tushensu, a san istuwar wacce ce ta kirki. A da wanda ake cewa mu African bamu da wani ilimi, bamu da wani dogon tunani, a lurke ga suna abubuwa da vestige, muna da harkoki da yawa wanda kakanninmu sun yi su.
8: A cewar mahadisi D, mazauni garin Agadez da ya je gidan tarihin kuma ya katar da shi cewa ya yi
9: abubuwa ne masu tarihi wanda yau in kuka diba an suka sashe nan waje sun yi ci gaba kore cikin su har sun samu arziki bisa wannan abubuwa da yawa, kuma ana samun sani da yawa bisa gare su. Yau in kuka doki a karamin lissahi yau Chicago akwai dinosaur babban mai muhimmanci wanda yake can, kuma 'yan kasar Chicago ne suke profite da shi ba kasar Niger ba.
8: Karima ɗaliba ce da ta je gane ma idonta abubuwan tarihin jihar su cewa ta yi.
10: Ha na zo ne dai in ga kayayyakin tarihi da na ji an ce an buɗa, sannan kuma na ga abubuwa da dama wanda ba ban taɓa ganin su ba. Na ji ma da ina jin labarin su, amma ga sunan na gan su kuma na taɓe su da hannuna.
8: Gidan tarihin Agadez mai suna Tegades, duk da cewa bai daɗe da kafuwa ba, amma ranar ta janyo hankulan jama'a da dama suka halarci gidan. Karim Anise, matsayin shi na memba a ƙungiyar ta Gittau kuma ɗan jarida da ya ziyarci gidan tarihin cewa ya yi.
11: Na zo yau gidan tarihi an buɗe ƙofa, kowa ya zo gani abubuwa na ban mamaki. Na ga abin da ake ce magarkuwa ta sarkai, na taɓa na ji menene garkuwa. Kuma in kin ji da sai ki ce ƙarhe ne, amma fatu ne. Kuma na ga mashi na da. Na zo kuma na ga hotanni na tarihin Agadez.
8: To ko ta kaka za a tattali kayan tarihin kasancewar gidan sabo ne? Ga dai Al-Muktar Usman dauke da ƙarin bayani.
9: Muna conserving su kamar akwai wanda kuma suna yawan lalacewa, yanzu ana nan ana ta etude wanda wasu kayayyaki kun san kamar yanzu irin su fata su wane ne, il faut de condition na kirki wanda ya kamata a tattala su. Akwai kuma documentation historic, shi wannan muna nan shi ma bisa hanya, muna da site web wanda muke nan ana yi su sauran abubuwa mi in bibliotheque numérique a adana su na histoire kinmu, la vraie histoire.
8: Gidan tarihi na Agadez gida ne da ke dauke da kayayyaki na tarihin da zai sanya manyan gobe sani ina suka fito kuma ina za su, sannan kuma ya samar da kuɗin shiga ga jaha kamar yadda wasu ƙasashen duniya ke cin amfanin gidajen tarihi. Tila Amadu, DW Hausa, daga birnin Agadez a Jamhuriyar Niger.
4: Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun tabbatar da cewa kimanin mutane 2,777 ne aka yanke hukuncin kisa a shekara ta 2025 da ta gabata. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa Amnesty International ta ce an samu ƙaruwar kaso 78 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabace ta 2024. Latifa Mustapha Ja'afar na ɗauke da rahoto.
12: Cikin ƙididdigar da ƙungiyar ta Amnesty International ta yi, ta bayyana cewa a waɗannan adadi na mutane 2,777 da aka yanke wa hukuncin kisa babu China. Amnesty ta ce ta yi amanar Beijing ta zartar da hukuncin na kisa a kan dubban mutane. Ƙasashen da suka yi fice kan batun hukuncin kisan sun haɗar da Iran, wacce ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka ce ta zartas da hukuncin kisa a kan mutane 2,159. Har yanzu ana aiwatar da hukuncin kisa a ƙasashe 54 na duniya, kuma tuni mutane 2,334 suka bakunci lahira sakamakon hukuncin na kisa a 2025. A cewar Amnesty International, zuwa ƙarshen shekarar ta 2025 mutane 25,508 aka yanke wa hukuncin kisa, kuma an aiwatar da shi a ƙasashe 17. Adadin mutanen da aka yanke wa hukuncin kisan a 2025 dai shine mafi yawa tun bayan shekara ta 1981 da aka zartas da hukuncin kisan akan mutane 3,191. Ƙungiyar Amnesty ta alakanta yawan yanke irin waɗannan hukunce-hukunce da rashin tsaro da kuma aikata muggan laifuka da tace gwamnatocin da suke aiwatar da suna ikirari a kokarin su na karfafa ikon su da kuma kare muradin su na siyasa an yanke hukuncin kisa ta hanyar fille kai ko kuma rataya an kuma yi amfani da allura ko harbewa har lahira ko kuma shakar iskar gas mai guba wannan adadi wani yanki ne kawai na waɗanda aka yankewa hukuncin kisa kasancewar wasu kasashen ba sa buga ko bayyana rahoton su na hukunce-hukuncen kisan da suka yanke ko suka aiwatar ko da yake kungiyar ta yi kokarin samun hukunce-hukuncen kisan da aka yanke a Koriya ta Arewa da Vietnam sai dai ba ta da tabbacin ko adadin da ta samu na gaske ne ko kuma aka san haka China da Iran da Saudiya ne a sahun gaba wajen yankewa da aiwatar da hukuncin kisa a bara Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa akan mutane 356 rahoton Amnesty ya nunar da cewa an aiwatar da hukuncin kisa akan mutane 47 a Amurka wannan ya kasance adadi mafi yawa da Amurka ta yanke hukuncin kisa tun daga shekara ta 2009 kawo yanzu duk da karuwar da aka samu ta yanke hukuncin kisa kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International ta ce akwai alamun ci gaba wajen kawo ƙarshen sa yanzu ƙarshen shekara ta 2025 da ta gabata kasashe 113 sun haramta yanke ko aiwatar da hukuncin kisa akan kowane irin laifi gagarumin ci gaba idan aka kwatanta da 1977 da kasashe 16 ne kacal suka haramta ɗan majalisun dokoki a kasashe kamar Gambia da Nigeria da Liberia na kokarin ganin an ƙara daukar matakan daƙile aiwatar da hukuncin kisan kotun tsarin mulki a Kyrgyzstan ta yanke hukuncin cewa sake amincewa da yanke hukuncin kisa ya saba da kundin tsarin mulki takwararta ta Zimbabwe kuwa ta saukaka duk wani hukuncin kisan ne ta hanyar sauya shi da wani hukuncin na daban
4: To da rahoton Latifa Mustafa Jafar maka kawo ƙarshen shirin amma ga maimaicin kanin da kuka saurara Shugaban Rasha Vladimir Putin ya isa birnin Beijing domin tattaunawa da takwaransa na China Xi Jinping da zammar yau ga dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya dakatar da aniyar ci gaba da kaiwa Iran farmaki sakamakon rawar da kawayen Amurkan a yankin Gulf suka taka ciki har da Qatar da Saudiya da kuma hadaddiyar daular Larabawa Rahotanni daga birnin San Diego na kudancin California na Amurka na cewa mutane uku ne suka mutu sakamakon wani mummunan hari da aka kai masallacin yankin. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya karbi sabon jakadan Somaliland na farko a birnin Kudus tun bayan da Tel Aviv ta ayyana yankin na Somaliland a matsayin kasa mai cikakken yancin cin gashin kai. To a madadin editan da ya tsara shirin Abdulrahman Hassan sunana Musa Tijjan Ahmad ke cewa sai an ji mun ku.
13: Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa. Ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masauraro assalamu alaikum Latifa Mustafa Jafar ke tafar kan madarana kuma sannu mu da sake kasancewa tare da ku a zango na biyu ne a shirye-shiryen sashin Hausa na DW da kenan Burnin Bone a tarayyar Jamus. A shirin wannan lokaci zamu leka miji yanda take gudana a siyasar tarayyar Najeriya a daidai lokacin da jam'iyyar ADC mai adawa ke korafin cewa gwamnati na kokarin dakile mabiyanta. A Najeriya dai har yanzu ba a daina satar yara dan yan makaranta ba, zamu ji wannan karan a ina akai satar. Jamhuriyar Niger ta bayyana nasarorin da ta samu dangane da alakar da ke tsakaninta da kasar China. Muna tafi da shirin duniya mai yayi da lafiya jari da wasiƙunku da kuke aikowa kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Amma duka wannan za su zo muku bayan Abdullahi Tankwabala ya karanto labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
2: Hukumar lafiya ta duniya WHO zata gudanar da taro a yau Talata domin tattauna halin da ke ciki na cutar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Shugaban Russia Vladimir Putin na ziyara a China a daidai lokacin da Xi Jinping ke kokarin karfafa dangantaka da Amurka. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung da Prime Minister Japan sun jaddada dangantakar da ke tsakanin kasashen su. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya bayyana damuwa da kamari da kuma yadda sabuwar cutar Ebola da ta barke ke ci gaba da yaduwa a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Hukumar lafiyar ta duniya WHO za ta gudanar da taro nan gaba a yau Talata a birnin Geneva domin tattauna halin da ke ciki a gundumar Ituri da sauran yankuna na gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Sabuwar kwayar cutar Ebola da ta barke da ake kira Bundibugyo kawai yanzu ba kai ga tantance allurar da za ta yi makarinta ba. Cutar na yaduwa a wasu yankunan karkara masu sarkakiya wanda ya sa gwajin waɗanda suka kamu ke da matukar wahala da kuma tafiyar hawainiya. Shugaban ƙasar Russia Vladimir Putin zai kai ziyara China domin ganawa da shugaba Xi Jinping kasar mako guda da shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyararsa a Beijing. Putin zai kasance a China a yau Talata da kuma gobe Laraba. A ziyarar da ke gani za ta dauki hankali wadda ke zuwa yayin da Beijing ke neman daidaita dangantaka da Amurka a waje guda kuma da karfafa hudda da Russia. Fadar Kremlin ta ce Putin da Xi za su tattauna kawancin tattalin arziki a tsakanin kasashen su biyu da kuma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kasa da kasa da kuma yankunan su. Ziyarar na zuwa daidai lokacin da aka cika shekaru 25 da kullayar jejjinar kawance tsakanin China da Russia da aka yi a shekarar 2001. China ita ce babbar abokiyar kasuwancin Russia musamman bayan da Moscow ta mamaye Ukraine a shekarar 2022. Beijing dai ta ce ba ta goyon bayan kowane bangare a rikicin yayin da take ci gaba da hulɗa da Kremlin da takunkumin tattalin arziki da Amurka da Turai suka kakabawa Russia. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung da Prime Minister Japan Sane Takaichi sun gana karo na hudu cikin watanni shida a yau Talata, inda shugabannin biyu suka sha alwashin karfafa hulɗar diplomasiya a tsakanin kasashen su. A baya dai kasashen biyu sun sha fama da tsamin dangantaka kan batutuwan da suka shafi mulkin mallakar shekaru 35 da Japan ta yi wa yankin tsibirin Koriya kafin karshen yakin duniya na biyu. Sai dai a yanzu dangantakar ta inganta a baya-bayan nan. Lee da Takaichi dukkanin su sabbin zubi ne akan ayyukan su inda suka karbi ragaman mulki a bara. Tsohon Prime Minister Spain Jose Luis Rodrigo Zapatero na fuskantar tuhuma wanda wato tsohon Prime Minister Spain Luis Rodrigo Zapatero wanda makusanci ne ga Prime Minister na yanzu Pedro Sanchez yana fuskantar tuhuma kan zargin nuna tasiri kan wasu laifuka da ke gaban babbar kotun kasar. Zapatero ya kasance Prime Minister Spain na farko da aka tuhuma a hukumance tun bayan da kasar ta koma mulkin demokradiyya bayan rasuwar shugaban kama karya na kasar Francisco Franco a shekarar 1975. Sanarwar tuhumar ta zo a daidai lokacin da shi kansa Prime Minister na yanzu Sanchez yake fuskantar matsin lamba kan zargin ba da toshiya da ta shafo su manyan jami'an gwamnatinsa da kuma tumar da ake wa mai dakin sa da kuma dan uwansa to karshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: an gaida Abdullahi Tanko Bala da fassara ya kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus
0: DW harkokin yau
1: To harkokin namu ne yau za ku ji cewa a karan farko an sace wasu daliban makaranta na makaranta a garin Ogbama Show dake jihar Oyon tarayyar Najeriya jami'ar ADC ta koka kan yadda ake take cewa ana gallazawa ɗaya daga cikin ƴaƴanta wato Nasir Ahmad El Rufa'i da ya kasance tsohon gwamnan jihar Kaduna A jamhuriyar Niger kuwa suna biki ne na nuna irin wato sun bayyana irin tasiri ko kuma nasarorin da suka samu dangane da alakar da suka kulla da kasar China. Duk da haka za mu fara da tarayyar Najeriya inda tsabukan fitar da gwani na jami'ar APC a jihar Gombe suka barbaya da kura bayan bayyana sakamakon da ya nuna faduwar tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai wakiltar Gombe ta tsakiya dan Juma Goje yayin da ake ci gaba da cece ku ce akan sahihancin sakamakon. Wasu na ganin muhimmancin sanata dan Juma Goje na komawa majalisar dattawan inda wasu ke ganin ya kamata a gwada wasu daban daga Gombe Alamin Sulaiman Muhammad na dauke da rahoton
3: Ana ci gaba da samun martani da takun saka a jihar Gombe bayan zabukan fidda gwani na jam'iyyar APC wanda ya tantance ƴan takara da za su wakilci jam'iyyar a majalisun dokoki na tarayya a babban zabe na shekara ta 2027 Hankali ya fi karkata ne kan zaben sanatan Gombe ta tsakiya bayan sakamakon da aka yada da ya nuna cewa mataimakin kwamishinan ƴan sanda Muhammad Ahmadu da ba mai ritaya ya kayar da tsohon gwamnan jihar kuma sanata mai ci sanata Dan Juma Goje sakamakon da jami'in zabe Dr. Habu Dahiru ya bayyana ya nuna cewa mataimakin kwamishinan ƴan sanda Muhammad Ahmed mai ritaya ya lashe zaben inda ya samu ƙuri'u 42,785 yayin da sanata Goje ya samu ƙuri'a 10,425 sai dai sanata Dan Juma Goje yayi watsi da wannan sakamako yana mai cewa sakamakon bogi ne kuma ba shi da alaka da sahihin zaben jam'iyyar kamar yadda yake kunshe a wata sanarwa da mai taimaka masa na musamman ya fitar barista Mu'azu Sa'idu Kumo mai taimakawa ne na musamman ga sanata Dan Juma Goje
4: a saurari uwar jam'iyya abinda za ta sanar shine sakamakon zabe saboda haka mai girma sanata Muhammad Dan Juma Goje yana kira ga magoya ba da su kwantar da hankalin su kuma su ba da hadin kai su saurari sakamako na gaskiya ba wannan na soki burutsu na jamhuri na ƙarya na yaudaran jama'a ba
3: da yawa suna ganin rashin samun takarar sanata Dan Juma Goje ko ma baya ne ba kawai ga jihar Gombe ba har ma da yankin arewa maso gabashin Najeriya saboda irin gudumawar da yake bayarwa Alhaji Garba Inuwa Akoma Gona ɗaya daga cikin al'ummar jihar Gombe ne da suke da wannan tunani
5: Sanata Muhammad Dan Juma Goje da irin Aliyu Dimi da Abdul Lingi suna cikin wanda suke daga jijiyoyin wuya a arewa maso gabar waɗannan gwamnoni ne wanda daman yanzu buƙatar su Bola Ahmed Tinubu ya koma mulkin ƙasa sannan a maida ƙasar ma koma baya in ma lokaci ne yazo ne ya tattan duka an bashi kofa a kare kowace gaba sauraka mu mutanen jihar Gombe ba mu ji dadin yau a ce a majalisa ba irin su da ta Sanata Muhammad Dan Juma Goje ba dan mai da arewacin Najeriya ba ne da mai da ma ƙasa baya
3: to amma wasu al'ummar jihar kamar Malam Umar Dan Masani na ganin lokaci yayi da za a baiwa wasu dama a gwada kwazon su domin samun ci gaba
6: dukkanin abubuwan da ake ganin sanatan Gombe ta tsakiya yayi to dama ya samu kuma shi ma wannan dan takaran da jam'iyyar APC ta tsayar in ya samu dama zai fiye da abin da wannan sanatan yayi dan haka a ganin mu Gombe Central yanzu za ta cilla daga matakin da take za ta tafi wani mataki na gaba dubi da cewa an kawo mai jini a jika an kawo wanda zai iya tabuka abin arziki an kawo wanda zai ciyar da yankin gaba ba tare da dardar ba
3: a wani bangaren kuma wasu daga cikin masu neman kujerar majalisar wakilai ma sun yi zargin cewa ba a gudanar da zabe kwata-kwata ba a jihar ta Gombe duk da cewa an fitar da sakamako da ke nuna an samu nasara abinda ke nuna karuwar rarrabuwar kai da ake da su a cikin jam'iyyar mai mulki kokarin ji daga shugabannin jam'iyyar ta jihar Gombe ya ci tura dan kuwa na nemi wayoyin shugabannin su amma ba sa shiga Al-Amin Suleiman Muhammad DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya
1: To har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda yayin da siyasar kasar ke dadayen zafi jam'iyyar ADC dake adawa ta zargi gwamnatin kasar da maida tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i personal siyasa tun watan Fabrairu Nasir El-Rufai sannan kuma yake canza kotuna da wuraren ajiya da sunan laifin da ake zargin sa da shi daga Abuja Obala Musa na dauke da karin bayani
7: tun cikin watan Fabrairu da ya shude ne dai aka cafke tsohon gwamnati bisa jerin zargi da suka da batun da wani kudade sannan kuma da bin diddigin wayar mashawarci na tsaro na kasar kuban neman bin ba sun wasu sinadarai da yake ikrarin an shigo da su da niyyar afka masu adawa da gwamnatin da ke kan mulki to sai dai kuma jerin beli tare da sake kamin gwamnatin a tsakanin EFCC da rawatu ta ICPC kuban DSS dai ya dauki hankali cikin gidan Edison ta adawa jami'ar kuma da tace tsohon gwamnatin ya rikide zuwa fursunan siyasa a cikin tarayyar Najeriya maimakon dan laifin da hukumomi na kasar ke kilari Faisal Kabiru dai mataimakin kakakin jami'ar ne na kasa
8: kamar Yahaya Bello yana fuskantar laifi wanda ake zargin sa da tsatan kuɗin da yake wajen biliyan 100 da wani abu Erufai ba bargin fada batan biliyan 1 amma yau da nake magana da kai din nan yanzu Yahaya Bello ya samu takarar sanata ma a jami'ar APC akwai sanar president da yake ka shugabancin majalisar dattijai yanzu a Fabio ana zargin sa da kesa a EFCC amma har yanzu kesa mun ji babu shi tun daga lokacin da lawyoyin sa suka nemi cewa wai yana fama da pneumonia dukkanin wanda ake zargi wanda suke cikin jami'ar APC suna nan suna yawon fu
7: kama daga tarayyar Najeriya zuwa atikan ta jihar Kaduna da tsohon gwamnatin yawa mulki sun abato batu na kwashe kudade ko bayan karan tsaye bisa dokoki kan hanyar kamar fa'in maimakon batun na siyasa kuma kokarin dora siyasa cikin batun kamen nasa na da alamun neman rikida tsohon gwamnati zuwa gurbo cikin batun na siyasar a maimakon sunan sa na gado Zubair Idris da jigo na cikin jami'ar APC mai mulkin jihar Kaduna ta Rufa'i
9: akwai bincike da aka gudanar a jihar Kaduna musamman wanda majalisar dokoki ta jihar Kaduna ta gudanar wanda tace akwai kudade kimanin ira biliyan 425 da ake tuma sa kai akwai jirgin kasa na unguwa unguwa wato metro line wanda aka ce an so kudade kuma har gobe ba a gama abin da ake ma da kudaden da aka anso ba to saboda haka ina fatun gwamnatin tarayya ta shigo a ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi
7: gaskiyar da ke tsoro na wuka ko kuma neman taki yanci na siyasa tsohon gwamnatin da ya taka rawa zan kaiwa gawar APC da mulki da ma tabbatar da kai karshen mulkin PDP a kasar har da yau kuma na zaman na kan gaba wajen kaiwa zuwa nasarar shugaban kasar Bola Tinubu a shekara ta 2023 kafin juyawa zuwa gidan ADC tare da alƙawarin tsinke daurin na tsintsiya Faruk Bibi Faruk da yana shirin cikin batun na siyasa
10: ko da akwai gaskiya a maganganun da aka yi charging ɗin Rufa'i ko babu su buƙatar da take nunawa na ɗaure shi a hana shi ƴancin sa shine a hana shi shiga cikin siyasar da za a yi ta 2027 saka idan aka yi amfani da tsari na alƙali aka ba shi bailin da zai kasa fita daga cikin wannan takunkumi da aka yi masa na ƙarfin tsiya to gwamnatin nan za a ce ta rike shi ne akan dalilin siyasa ai su Nelson Mandela duk wanda muka sani a tarihi an rike su akan siyasa ai akwai caji a ciki akwai ma yanke hukunci amma ai duniya ba ta kalli wannan hukuncin ba sai ta kalli shi manufarsa
7: kuma wannan tasiri garkame tsohon gwamnati ke iya cikin bagen na siyasar da yi daga dukkanin alamu masu siyasar tarayyar Najeriya na buƙatar ƙarin himma a ƙoƙarin burge ɗan ƙasar zuwa cikin burin nasu. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To a yayin da hankula ke ƙara karkata kan al'amuran siyasa a can a jihar Oyo da ke tarayyar Najeriya da ba a saba sace ɗalibai daga makarantu ba. An sace tarin ɗalibai daga wata makaranta da ke garin Ogbomosho. Wakilinmu na Lagos Mansur Bala Bello na ɗauke da ƙarin bayani.

0: to da fatan za a yi mana afuwa dangane da kutsan da aka samu na na'urar hoton nan da yake dokumanta na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Zamu koma Najeriya inda aka sace wasu tarin dalibai a jihar Oyo dake tarayyar Najeriya wanda kuma ba safai aka saba sace dalibai a jihar ba. Daga Oyon wakilin mu na Lagos Mansur Bala Bello ya aika mana da ƙarin bayani.
1: Tun daga wannan rana kuwa ake ci gaba da zaman dardar tare da gudanar da tarurruka na tsaro domin yakar waɗannan ɓata gari. An zaka dai gwamnatin tarayya da haɗin gwiwar gwamnatin jiha na ɗaukar mataki na ceto waɗannan yara waɗanda suka fito daga lardin Ogbomosho. Gwamna na jihar Shehi Makinde a yanzu haka na tattaunawa da jami'an tsaro ta yanda za a cimma wannan manufa. Makinde dai ya nanata kudirinsa na faɗakar da jama'a cewa a yi hattara. Ni dai na sha nanata cewa da an ga wani abu da ya yi kama da barazana ta fannin tsaro to a shaida wa hukuma wanda ta haka ne kawai za a cimma manufar yaƙi da azzalumai. Kamar yadda kakakin rundunar 'yan sanda na jihar ya shaida halin da ake ciki, ya bayyana cewa wasu na hannun 'yan ta'addan a yayin da wasu suka tsira. DSP Olayinka ga abin da yake cewa a yanzu haka dai akwai ɗalibai na sakandare guda 7 da yara ƙanana guda 18 da kuma malamai guda 7 a yayin da suka kashe ɗaya daga cikin malaman. A yayin da na tuntuɓi Mr. Bolaji Lasisi kan wannan batu kuwa ga abin da yake cewa na san za a rina daga lokacin da na ji cewar 'yan bindiga sun kai farmaki jihar Kwara watanni kusan 7 da suka gabata. Na ce yankin kudu maso yammacin ƙasar na cikin hatsari. Yankin dai na kudu maso yammacin Najeriya yanki ne da ya fi ko ina zaman lafiya a fadin ƙasar. Amma a cewar Mr. Kola Ade, dole sai gwamnonin yankin sun tashi tsaye. Kamata ya yi gwamnonin yankin baki ɗayansu su farka daga barci bisa irin wannan hali da ake ciki na neman sanya yankin cikin ruɗani. Bincike ya nuna cewa 'yan garkuwa da mutanen sun yi amfani ne da wani surkukin daji da ke tsakanin kudu da arewa musamman ta lardin Ogbomosho a jiha ta Oyo. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga Lagos a Najeriya.
0: Tumadalla daga Najeriya sai makwabciyar ta Jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka sanar da manyan nasarorin da damarmaki da suka samu bayan kusan shekara guda ana tattauna tsakanin Nijar din da China karkashin jagorancin wani kwamiti da ministan harkokin wajen Nijar din Bakriya Usangare ya jagoranta. Wakilin mu na Yamai Salisu Bukari na dauke da karin bayani.
2: Daga cikin nasarorin da za a iya cewa kasar ta Nijar ta samu a tattaunawar da aka yi tsakanin ta da kasar China, akwai batun rage kuɗin jigilar mai na bututun fitar da ɗanyen mai wanda hakan zai baiwa ƙasar ta Nijar damar samun kuɗaɗen shiga masu yawa a kowace shekara. Kamar yadda shugaban kwamitin kuma ministan kula da harkokin wajen ƙasar ta Nijar Bakariya Usangare ya yi bayani, inda yake cewa wannan yarjejeniya da muka rattaba wa hannu ta baiwa ƙasar mu ci gaba mai armashi. A baya ana kashe dala 27 wajen fitar da kowane gangan ɗanyen mai, yanzu kuma ya dawo dala 15 a kowane ganga, wanda hakan zai baiwa Nijar damar ta samu kudaden shiga dala miliyan 106 kwatankwacin sefa miliyan 60,000 a cikin watanni 12. An cimma yarjejeniya bisa manufa don Nijar ta samu kashi 45 na hannun jari ga kamfanin, da kuma batun dawowa da Nijar kasonta na kudaden fitar da ɗanyen mai da ake yi don bunƙasa tattalin arzikinta. Kan abin da ya shafi baiwa 'yan Nijar aiki a mataki daban-daban, an cimma yarjejeniya inda daga kashi 18 za a kai kashi 85 nan zuwa shekara ta 2030, wanda hakan kuma zai samar da sabon guraben aiki ga 'yan Nijar kimanin 452 a cikin kamfanonin CNPC, WAPCO da kuma SORAS. Sannan kan abin da ya shafi albashi, a karan farko yau tun shekaru kusan 20 albashin 'yan kasar China da na 'yan Nijar ya daidaita, wanda batun wani allowance shi kuma nan gaba za a tattauna a kan shi a karkashin jagorancin ministar kula da harkokin ma'aikatan kwado. Gwamnatin ta kuma sanar da sake kaddamar da ayyuka na Dinga Deep da Abolo Yogo da jarin dala miliyan 1 da nufin ƙara yawan samar da man kasar ta Niger daga ganga 10,000 zuwa ganga 15,000 a kowace rana nan da shekara ta 2029. Za a kuma gudanar da wani bincike kan ƙarfin iskar gas a kasar ta Niger wanda aka kiyasta zai kai metric cube miliyan 23,000 yadda za a samu ƙarin wutar lantarki, takin zamani da kuma samar da iskar gas na amfanin cikin gida. Tun dai daga bangaren kasar China su ma dai suka jinjina wannan yarjejeniya, inda suka ce za a dauki sabuwar tafiya tsakanin China da kasar ta Niger bisa harkar man fetur. Zhang Yu shine shugaban kamfanin CNPC-NP na kasar China a Niger. A baya hulɗar mu ta fuskanci matsaloli da a yanzu suka fice suka zama tarihi. A halin yanzu kamfanin mu na CNPC ya bi sau da kafa wannan tattaunawa mai tarin muhimmanci tsakaninmu da abokan hulɗarmu na Niger. An samu tattaunawa mai armashi cikin mutunta juna ta yadda kowa zai ci riba gana ka ganawa. A kullumin muna baiwa tattaunawa muhimmanci ne domin a kai ga samun sulhu na gari, domin ita tafiya mai tsawo ta kamata ne a mata shiri bisa kyakkyawar turba ta gaskiya da mutunci. A fuskar 'yan ƙungiyoyin fararen hula da suka jima suna jan hankalin magabata a ƙasar ta Niger danganan saka haske cikin tafiyar da harkokin arzikin ƙasa da ma na ƙarƙashin ƙasa ta bakin Inusa Dodo Hambali, shugaban ƙungiyar da ke sa ido kan wannan fanni ta MTBJ, ya ce idan har hakan zai tabbata suna maraba da matsayar da aka cimma.
3: Ita alaƙa ta ƙasa da ƙasa ba a ce ba a yanta ba. Idan an ka kasance an yi ta ko da waye ma, ya kamata a zan sa ido, a zan mai da hankali akan wasu abubuwa, saboda duk wanda ka ga ya zo cikin ƙasarka, abin farko mafi muhimmanci wajen shi shine ne zai iya shiga amfanin ƙasar shi. Kenan kai ma da ka karɓe shi, ya kamata a ce ka ta gwagwarmaya akan amfanin ƙasarka. To sai dai mu ce alhamdulillahi.
2: Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Nijar.
0: Tuma da lada wannan rahoto ne kuma muke kammala rahotannin da muka yi muku tanadi 20 na wannan lokaci. Kada kuma ta kuna iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet da ma shafukanmu na sada zumunta wato Facebook kenan da wasu tashoshi abokan hulɗarmu a tarayyar Najeriya da Jamhuriyar Nijar. Kafin mu shiga fagen shirye-shiryenmu ga wannan.

0: Hunter virus ƙwayoyin cuta ne da wasu beraye na daji ke yadawa mutane na iya kamuwa da cutar ta hanyar shakar ƙwayoyin cutar daga fitsari ko kuma najasar berayen da suka kamu da wannan cuta Dr. Yusufu Nadabo likita ne da ke a tarayyar Najeriya ya kuma yi mana ƙarin haske a game da wannan cuta
1: yana yaduwa ne daga beraye musamman kamar berayen daji ko kuma fitsari da kashinsu to shine nan virus din yake hayyafa to kaga suka fitsari ko suka kashi daga nan wurin shi ƙwayoyin su yadu shi mutum na iya kamuwa idan ya shaki kura da ta gauraya da fitsari ko kashin bira da yake nan kuma ko kuma ya taba gurbataccen wuri sannan ya taba baki ko ido inda ka daba wurin zaka samu ka dambara hannunka wuraren da yake da kashin fitsari ko kuma kashin beraye ko kuma fitsarin beraye ko kuma ya abubuwan da su wayannan fitsari da bayan gidan beraye din suka gurbata shi in ka dambara hannunka ciki kaga ba tare da ka wanke hannu ba ka a gurin ne a menene ka hada ka ci daga nan sai ka samu kamuwa da wannan ciwo ko kuma a wasu lokuta ka cizon bira ma akwai lokuta da aka ce yana kawo wannan to amma ba ka safe yake da yaduwa daga mutum zuwa mutum ba
0: cutar ta hanta virus tana da mataki daban-daban baya ga beraye rashin tsafta ma na iya janyo ta a cewar likita Dr. Usman Sadiq Yalwa likita shi ma daga tarayyar Najeriya
2: hanta virus dai akwai ainihin sunansa wannan kaman suna ne wanda ainihin gama garin jama'a suke kiransa hanta virus amma akwai ainihin sunansa ake kiransa auto hanta virus shine specific scientific name din sa kuma yana da salo ko in ce kala din sa daban-daban species din sa daban-daban to kuma asalin sa ko in ce samun sa yadda ake samun sa shine ana samun sa ne a cikin gurbabbu ko gurbataccen abinci ko ko in ce gurbataccen wuri kamar irin bola haka inda ake tara lalataccen abinci ko lalatattun kaya inda dai aka tara datti gurin ya zama to akwai musamman inda ake aje abinci ya ribe ko ganyayyaki ko abinci na ci ya ribe ya lalace ya zama kamar bola haka to iska an ta dauke shi dan mutun ya shaka zai iya daukan sa wasu annan kuma kan iya daukan sa ta wurin kamar idan misali mutun mai ciwon yayi fitsari ko ya zubar da miyau ko bayan gida duk da wani ruwa na jikin wanda yake dauke da kwayan cutan idan mutum ya taba ruwan to yakan iya daukan sa to kuma amma abu mai sauki da cikin sa shine shi daga jikin mutum zuwa jikin mutum ba a dauka manufa idan kai mu'amala da wanda yake da abin ko ga ko ku tare ku zanna wuri daya a cikin hotel ko a jirgi ko a wani abu ba a daukan sa ta dadi sai dai kai ka dauka a wani wuri daban in ka je ka samu shakuwa da gurin da yake da datti kuma ya zama ta gurin ba shan iska gurin kullallan guri ne matsatsan guri ka zanna wani tsawon lokaci to kai za ka iya dauka amma dan ka zanna wuri ɗaya ko a jirgi ko a mota ko a wani wuri da wanda ke kwaya da cutar a jikinsa gaskiya ba ka dauka ba idan kun dade sosai
0: bayan cutar hanta virus da ke yawo a Amurka na haifar da mummunar lalacewar huhu wani lokacin kuma suna haifar da mummunar yanayin numfashi wannan shine nau'in cutar da aka rawaito kwanan nan wanda take da tsari daban-daban kamar yadda Dr. Yalwa ya bayyana
2: sannan yana da wani tsari kuma na biyu tsarin sa na biyu shine kowane kalan dauda ko in ce datti da ya taru a ce misali dattin abinci a ce na kamar shinkafa sai ya taru sai ya ribe to dama da ke shine abu ribabban abu ne to zai iya fito a cikin ribabban shinkafan nan in ka zo ka taba zaka iya dauka ko kuma tirin sai ya buso ka a guri matsatsan guri zaka iya dauka to kalan ƙwayan cutar da ke cikin hanta virus da ke cikin dattin shinkafa daban wanda ke cikin dattin wani abincin wani biya mai wani kala shi ma kalansa daban shi kalan abincin kalan ita hanta virus din ka gane idan misali kuma dattin bayan gida ne kamar toilet ko abu haka shi ma a ce ka dauka to shi ma kalan virus din daban yake da wanda ka dauka a cikin bangaren wani abinci don ta alamomin ta shine tana da alamomi mai jirkitarwa wanda ke jirkice da cuka da muke yi da kullun kamar irin mara dai ta kullun da ake shi yasa sai kaga tayi kama da kamar a ce maka ko irin ciwon tsuntsaye mara tsuntsaye ko na waka to mara dai da ake normal haka ta kan zo da mura da tari da kuma zazzabi kuma takan yi sati 1 zuwa sati 8 kaga wata biyu kenan duka a cikin wannan yanayin sai ka dauka mara ce irin me taurin kai wanda take tafiya din nan to hadarin sa kenan sai kai ta zama da kwayar cutar kai ta yada musu ma baka san cewa ita bace saboda tana kama da normal mara ne da kullum hadarin ta babba kenan dan na biyu kuma ta fadare a wuraren mutanen mu wanda suke misali wurin da ba tsafta misali saboda talauci ya saka kuma rashin kula ya saka ana barin bola tana tarawa ba a kwashe ta to ta fada irin wannan guraren to na hadarin ta na karshen kuma shine idan muran ta dade kuma to tunda dama ciwon mura yakan shafi cikin huhu ne dama ita kwayan cutar da ke wanda ke shiga cikin numfashi bangaren numfashi ba fata take dabawa ko cikin hanji ko nuri ba ita a cikin huhu take tsayawa to takan sakar da kaman wani abu sai zama kaman pneumonia haka wanda kuma sai kaga an gwada sai a ce ba pneumonia bace takan kuma ya fadda zazzabi mai zafin gaske wanda zaka ga har mutane zai rika kaman suma yana kirama har a ce ko aljanu ne ko kuma a ce ko wani ciwo ne mai tsananin gaske dan mutum zai yin satutuka yana zazzabi da taunan harce da kuma jijjiga haka to kaga wannan zai haifar da wani abu kuma daban bayan shi din ma
3: cutar ta hanta virus ba ta wata babbar barazana ba kamar da cutar corona ta yi a duniya amma da haka hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce tana sa ido yayin da a duniyar baki daya ake daukar matakai na rigakafi Dr. Yelawa ya bayyana abin da ya kamata
2: to hanyoyi da gaskiya na farko shine mu tsaftace muhalli kamar yadda kullum muke faɗa a tsaftace muhalli a riga kwashe bola dan kwashe a kora ta kun kada na kora ta a sarari tunda ita wannan mafi damuwar ta ita ne iska dai dan adam da iska ke rayuwa to ita a cikin iska take tafiya kwayan cutar in aka tara bola in aka rishin sa a kwayan cutar ta zo daga wuri ta sauka a cikin wannan dattin aka zo aka kona dattin kuma a kona kaga iska zai tashi cikin hayaki to zai iya haduwa duka gari ko duka ke yankin wurin to saboda haka akwai bukatar rinkan an tara datti shi ma kada kona shi yadda muka saba kona shi hayaki cika gari sai an samu wani killataccen guri wanda zai kone hayakin ma ya kare a wurin
3: a karshe shi ma Dr. Ndabo ya gargaɗi jama'a akan wannan cuta ta hanta virus
1: a gujewa wuraren da beraye suka yi yawa da yake nan sannan kuma a dinga rufe abinci sosai musamman a gidaje da ake barin abinci ko kuma a kitchen ko wajen wankewa ko kwanukan da aka bar su ba wanki ba kaga dole ne a wanke su amma su samu ne a dinga ajiye su wani adana su da beraye ba za su kai gare su ba sannan a dinga tsaftace gida da kula da datti kamar yadda kowa ya riga ya sani kuma kada a share kashin bera da busasshiyar tsuntsiya kai tsaye saboda idan aka fara sai a fara jika ita wannan tsuntsiya din dan kada korar kashin kasan kashin inda ya riga ya bushe kuma da bune dan ya zo ya shiga ta hanci mutum ya riga ya shaka ya shaki masifa saboda haka kaga dole ne a san yadda za a yi kada korar bayan gida ko fitsarin beraye busassu su mutum ya shake su kaga yana daya daga cikin wayannan a rigakafi da mutum zai yi sannan kuma mutum ya riga ya samu alamomin wayannan kamuwa da wannan ciwo maza-maza zai je ya nemi magani wurin asibitoci ko manyan cibiyan kula da lafiya saboda haɗarurrukan nan da wannan mutum ga yana zubar da jini ko kuma wani abu ya sami kodashi da bakatacen kaga abu ne wanda ya kamata mutane su yi la'akari su duba haɗurin kamuwa da wannan hantavirus
3: masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na yau a madadin dukkanin sauran abokan aiki musamman wakilin mu na Kaduna Ibrahim Yakubu Abdulrahman Hassan ke ce da ku a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW
4: to madalla masu sauraro yanzu kuma filin naku ne
5: DW wasiqun masu sauraro
6: Masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin wasi

0: EW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Sauraro assalamu alaikum Latifa Mustafa Ja'far ke chafar kanmu da yamma kuma sannan mu da sake kasance tare da ku a zango na uku kana na karshe a jerin shirye-shiryen da muka saba gabatar muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. A shirin na wannan lokaci za ku ji cewa matsalar ƴan daba a jihar Kano dake tarayyar Najeriya na ci gaba da addabar al'umma a daidai lokacin da kungiyar haɓaka tattalin arzikin kasashen nahiyar Afirka ta yamma wato ECOWAS ko kuma CEDEAO ta buƙaci shugabannin kasashen da su yi kokarin dakile yawaitar yara da suke gararamba a kan titina. A jamhuriyar Niger kuwa gwamnati ce ta fitar da wata doka wacce ke kayyade adadin kudin hayar da mutum zai karba. A kasar Mali, fursunoni na fuskantar tsananin tashin hankali sakamakon tsananin zafi da ake fama da shi, inda suka tsinci kansu a mawuyacin hali. Al'amura a kasar Kenya na shirin tsayawa cik saboda ci gaba da samun hauhawar farashi na man fetur. Za mu ji halin da ake ciki. Sannan kuma idan muka leƙa yankin gabas ta tsakiya, Iran ta sanar da kafa wata hukuma ta musamman da jami'anta za su yi aikin kula da mashigar ruwan Hormuz. Muna tafa da shirin duniya mai yayi da kuma wato da kuma ciniki da masana'antu kafin daga bisani mu karanto su daga cikin sakonnin ku da kuka aiko mana ta kan dangane da rahotannin da muka gabatar muku. Amma daga wannan sai Abdullahi Tanko Bala ya karanto labaran duniya.
0: DW labaran duniya.
2: Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce kungiyar lafiya ta duniya WHO ta makara wajen gano barkewar Ebola a jamhuriyar demokradiyyar Congo. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a China. Amurka da Iran na ci gaba da yi wa juna barazana sai dai Trump ya ce Iran ta nuna buƙatar yin sulhu. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya ce kungiyar lafiya ta duniya WHO ta makara wajen gano barkewar cutar Ebola mai matukar hadari. Da aka tambaye shi koya Amurka za ta tunkari barkewar cutar, Rubio ya ce Amurka wadda ta ba da $13 million a matsayin gudunmawa bayan katse tallafin a bara ta kuduri aniyar samar da dakunan shan magani guda 50 a jamhuriyar demokradiyyar Congo domin duba marasa lafiya. A matakin da Trump ya dauka bayan dawowarsa kan karagar mulki a bara shi ne janye Amurka daga wakilci a hukumar lafiya ta duniya bayan yi mata kakkausar suka kan matakan da ta dauka kan yaki da cutar corona. Shugaban kasar Russia Vladimir Putin a yau Talata ya fara ziyarar aiki ta kwanaki biyu a China, inda ake sa ran zai tattauna da shugaban China Xi Jinping kan faɗaɗa dangantaka da tattauna wasu batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa. Putin na tare da rakiyar tawagar ministoci da shugabannin 'yan kasuwa da manyan jami'ai da suka haɗa da shugabar babban bankin Rasha Elvira Nabiulina da shugabannin kamfanonin makamashi kamar Gazprom da Rosneft, kamar yadda fadar Kremlin ta bayyana. Saboda takunkumin da kasashen yammacin Turai suka kakaba wa Rasha kan yakinta da Ukraine, kamfanonin Rasha da dama sun dogara ne da China a matsayin babbar abokiyar kasuwanci. A wani faifan bidiyo da aka wallafa kafin ziyararsa, Putin ya ce yana farin cikin sake kai ziyara China, yana mai nuni da ƙarfafa dangantaka tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu tare da godiya da sabuwar yarjejeniyar tafiye-tafiye ba tare da visa ba tsakanin ƙasashen biyu. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta soki lamirin Amurka kan yi wa Rasha sassauci kan takunkumin da aka sanya wa man ƙasarta. Ƙungiyar ta bayyana hakan ne a lokacin da ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki ke taro domin ɗaukar matakan martani kan ƙalubalen tattalin arziki. Matakin sassauci na Washington na da nufin taimakawa wajen rage farashin makamashi da yi tashin goron zabi tun bayan da Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari kan Iran a watan Fabrairu, lamarin da ya jawo rufe mashigin Hormuz ga jiragen dakon mai a yankin tekun Fasha. Kwamishinan tattalin arziki na ƙungiyar Tarayyar Turai Valdis Dombrovskis ya ce yi wa Rasha sassauci zai ƙarfafa mata gwiwa na samun kuɗi domin ci gaba da yakin da take yi a kan Ukraine. To labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi gargaɗin cewa mai yiwuwa Amurka ta sake kaiwa Iran hari kwana guda bayan da ya cinye wato bayan da ya jinye yace ya jinye kai mummunan farmakin bisa fatan cimar jijiniya da za ta kawo ƙarshen yakin sai dai sojojin Tehran sun ce za su bude sabon babin yakin idan Amurka ta kai musu hari Trump ya shaida ɗan jarida fadar White House cewa bai fi awa ɗaya ba da ya rage Amurka ta kai hari akan Iran ya jinye umarnin wato ya jinye umarnin bayan makonni na tattaunawar tsagaita wuta da ke ta tangal-tangal da kuma tattaunawar kawo ƙarshen yakin da aka fara a ranar 28 ga watan Fabrairu sai dai mai magana da yawun rundunar sojin Iran Mohammed Al-Karaminiya tunda farko ya gargadin cewa jamhuriyar ta musulunci za ta bude sabon babin yaki idan Amurka ta sake kai mata harare ya kara da cewa sojojin Iran sun amfani da tsagaita wutar da aka yi a matsayin damar sake shiri na daura damara Trump ya ba da wa'adin kwanaki kafin sake ci gaba da kai harare idan ba cimma yarjejeniya ba Kungiyar kauncin tsaro ta NATO ta tabbatar da cewa ɗaya daga cikin jiragen ta na yaki samfurin F-16 dake aikin bayar da kariya a wani sansani dake Lithuania ya harba wani jirgi mara matuki a sararin samaniyar Estonia. Estonia da Latvia dukkaninsu sun ankarar da barazana na kutsen jirgi mara matuki a sararin samaniyar su. Babu tabbaci ko suna nufin abu ɗaya ne ko kuma jirage mabambanta. Sojojin Estonia sun ce wani jirgi mara matuki ya shiga sararin samaniyar kasar ta misalin karfe 9 agogon GMT a yau Talata daga bangaren Rasha inda ya yi kutse zuwa kudu maso gabashin kasar kuma nan take jirgin yakin NATO na Romania dake shawagi wato shawagin atsaye ya harbo jirgin da misalin karfe 12 da minti 14 agogon kasar NATO ta ce ana gudanar da bincike kan lamarin to ƙarshen labarin duniya kenan a halin yanzu
1: An gaida Abdullahi Tanko Bala da fassara ya kuma karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin namu ne za ku ji cewa fursunoni a Mali na cikin mawuyacin hali sakamakon yanayin zafi da ake fuskanta a kasar. Za mu leƙa gabas ta tsakiya domin jin wa'anda Iran ta amince su rinka kula da mashigar ruwan Hormuz da ake takaddama a kai amma yanzu ba mu fara da tarayyar Najeriya inda dawowar fadan daba a birnin Kano ya kara jefa mutane da dama cikin rudani tare da barazanar kara jefa jihar cikin gararin zama filin daga na yawan fito na fito tsakanin matasa masu fada da makamai zuwa yanzu dai wasu unguwannin birnin Kano suna cikin rudani wasu wuraren ma har al'ummar yankunan sun fara yin gudun hijira daga Kano wakilin Nasir Salisu Zango na dauke da rahoto.
3: Tun daga yankin Dala tushen birni a Kano da ƴan daba suka fara cinnawa gidajen mutane wuta. Ungwannin Zango kusa da kofar mata da ƴan daba suka yi fito na fito da masu kaman ƴan kwaya. Har aka bata rada bude wuta kan mai uwa da wabi. Da rikicin karan batta uwar barayi da ya hana kai kawo a yankin Farawa Hotoro. Har zuwa ga motsawar rikicin zaman doya da manja tsakanin Kadamusawan Fage da na yankin Kara. Da yasa kauraye da dama suka kwanta dama. Duka waɗannan rikice-rikice na baya-bayan nan su ne suka hana ruwa gudu a birnin Kano. Abdullahi Dan Fage magidanci ne da ya arba da yadda wannan rikici ya hana kai gawa makabarta daga Fage zuwa makabartar Kara dake kofar Mazugal. Ya ce matakar mahukunta basu ankara ba za a yi faduwar guzuma ya kwance uwa kwance a Kano.
4: Ta kai ta kama in za a tafi da mutuwa kusan a dardar ake dan akwai wani ban Allah ma dazu da yamma misalin karfe 2 haka an tafi za a kai gawarsa wallahi aka tare aka hana sai dai sana'a annabi da jami'an tsaro sana'a aka buda aka shiga aka binne wannan ban Allah.
3: Kwamaran Ibrahim Waye shine kwamishinan yada labarai na jihar Kano ya ce tuni gwamnati ta fitar da daidaitacciyar hanyar killace irin waɗannan ƴan daba da ba su horon zama na gari ya kuma ƙara da cewar da zarar wannan aiki ya kankama daba za ta zama tsohon tarihi a Kano
5: in Allah ya yarda wannan shiri za a ga tasirin sa nan ba da dadewa ba musamman la'akari da yadda mai girma gwamna ya damu da abun kuma yake goyen bayan tsarin abun kuma ya damu da rayuwar waɗannan matasa yake so su zama mutane kamar saura kuma ke sa ran su ga mutanen da su ma za su taimaka wajen fafucika da ake yi na gina jihar Kano da al'umma jihar Kano don zama abun alfahari.
3: To sai dai kuma da yawan mutane na nuna yatsa ga ƴan siyasa da ke samar da yanayi mai kyau ga ƴan dabar, wanda ake zargin ƴan siyasar ne da kansu ke yi musu hanyar arziki baya ga basu tsaro idan mahukunta na farautar su. Don haka yawancin mutane ke cewar mahukunta na da hannu dumu-dumu a batun taɓarɓarewar wannan yanayi. Kaftin Bakoji Adamu mai ritaya masanin tsaro ne a jihar Kano ya ce ɓangarori da dama sun yi musharaka wajen yawaitar faɗan daba a Kanan.
6: Matsalar daba ba laifin ɓangare guda ba ne, amma mafi girman alhaki yana kan gwamnati, domin duk inda aka samu raunin tsaro, rashin aikin yi, sakacin hukuma, gazawar shari'a da rashin ɗaukar mataki akan masu laifi, to irin waɗannan ƙungiyoyin daba suna samun damar girma idan gwamnati ta gaza samar da tsaro, ilimi, aiki da hukunci mai tsauri ga masu tada hankali. Matsalar za ta ci gaba da yaɗuwa. Sannan kuma na biyu akwai rawar iyaye. Yawancin matasan da suke shiga daba sun fito ne daga gidajen da babu kulawa, tarbiyya ko bibiyar halayyar yara. Wasu iyaye sun bar yara suna yawo dare da rana ba tare da sanin abokan hulɗarsu ba.
3: Shin ko me matsayin rundunar 'yan sandan jihar Kano kan wannan taɓarɓarewar yanayi? Kakakin rundunar CSP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce yanzu haka sun baje jami'an tsaro a wuraren da wutar ke ruruwa. Sai dai ya ce bai gama samun umarnin buɗe jawabin gaba ɗaya ba. To amma an jiyo kwamishinan 'yan sanda na jawabin kafotar runduna ta musamman domin yaƙi da manyan laifuka a Kanan. Har ma kwamishina Ibrahim Bakori ya ja kunnen masu laifin da su tattara ina sai nasu su bar Kano ko kuma su ɗanɗana kuɗarsu.
7: Jihar Kano ba za ta zama mafaka ba ga masu aikata laifuka tashin hankali ba. Muna ba su shara da tunda wuri su kwashi kayansu ba Kano kafin wannan runduna ta fara aiki.
3: Zuwa yanzu dai al'umma unguwanni da dama zaman ɗaɗɗar suke yi a Kano, kasancewar baka da masaniya ta lokacin da 'yan daba masu yawo da makamai za su kai farmaki. Nasir Salisu Zango, DW Hausa, daga Kano, Najeriya.
1: Majalisar Dokokin Ƙasashen ECOWAS ta amince da ƙudurin doka da ya buƙaci shugabannin ƙasashen su ɗauki matakai na kwashe yaran da ke gararan ba a kan titunan ƙasashe bambobinta domin shawo kan matsalar sanya yaran aikata aikin ƙarfi da ake da kuma take haƙoƙinsu. Wakilinmu a Abuja, Awais Abubakar Idris, ya haɗa mana rahoto kan wannan batu, ga kuma rahoton nasa.
8: Miliyoyin yara da ke gararan ba a kan tituna a ƙasashen ƙungiyar ECOWAS ɗin ne da aka ƙisa sun kai miliyan 60, ya ɗauki hankalin Majalisar Dokokin Ƙungiyar da ta tafka muhawara tare da amincewa da ƙudurin doka, musamman daga gwamnatocin ƙasashen ƙungiyar, domin su kwashe yaran da rayuwarsu ke cikin hatsari. Sun dai ɗauki lokaci mai tsawo 'yan majalisar suna tattaunawa a kan wannan al'amari kafin cimma wannan matsaya. Honorable Maimunatu Ibrahima ita ce shugabar Majalisar Dokokin Ƙungiyar ECOWAS ɗin da ta yi zamanta Abuja.
9: We called upon the ECOWAS Commission.
8: Muna kira ga ƙungiyar ECOWAS ta ɗauki wannan da muhimmanci, musamman batun kawar da yaran da ke gararan ba a kan tituna, saboda wannan muhimmin batu ne don su ne manyan gobe. Wannan zai ƙarfafa ma dimokuraɗiyyarmu. Bayanai daga asusun kula da yara ƙanana na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna cewa mafi yawan waɗannan yara suna da alaƙa da iyayensu, amma suka bar su suna yawo a tituna, lamarin da ya jefa su cikin hatsari na barace-barace da shiga aikin ƙarfi, ga matsalar cin zarafinsu da ma faɗawa hannun masu ayyukan ta'addanci da ke kwasan irin waɗannan yara su jefa su cikin wannan mummunan hali. Dr. Tijjani Muƙaddas Haɗeja ƙwararre ne a wannan fannin, inda yake kwashe irin waɗannan yara a tsarin ilimi na shakatafi.
10: Wannan ƙuduri gaskiya abu ne mai kyau wanda muke buƙatarsa. Ni a gani na irin dabarun da ya kamata waɗannan ƙasashe su ɗauka shi ne na gyara dokoki na ɓangaren ilimi, domin a tabbatar an samu tsari da zai ba kowane yaro dama ya samu ilimi, musamman ilimin nan na matakin farko, ilimi kuma na kyauta. Sannan duk wani uba wanda bai tura ɗansa makaranta ba, to za a iya masa hukunci.
8: To sai dai ba tsara doka ba ne matsalar, aiwatar da ita, musamman tunda ta shafi ƙasashe da dama da ke ƙungiyar ta ECOWAS, inda kowace ƙasa da ke da yadda take ɗaukan al'amarin. Wannan ya sanya Honorable Fabakari Jata, shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Gambia, bayyana cewa
11: regional integration cannot be sustained by treaties alone.
8: Yace gamayya ta haɗin kai ba za ta samu ba ta hanyar dokoki da rijiyoyi kaɗai, dole sai an haɗa da yarda da juna, sadaukar da kai, da kuma aiki tare a kan batutuwan da aka sanya a gaba. Nahiyar mu tana ci gaba da fuskantar ƙalubale mai yawa.
11: continues to grapple with structural constraints.
8: Duk da kista cewa Najeriya na da yara miliyan 15 dake garan ba titina, amma gwamnatin kasar ta ce ta yi nisa wajen daukan matakan da suka dace. Dr. Muhammad Sani Idris shine shugaban hukumar kula da almajirai da yara da ba sa zuwa makaranta a Najeriya.
12: Idan kana so ka kai danka almajiri makaranta almajiri ka kai shi, amma in ka kai shi nan akwai abubuwa da doka ta ce kai ka bashi abinci, ka taimaki malamin sa, ka hada shi da wanda za su nuna lura da shi, ka tabbatar ya kai shekarun da zaka sa shi a makaranta ta nesa da gida, kuma ka sa lokacin da zaka dinga zuwa daga lokaci zuwa lokaci kana duba shi. Ba tabbatar wayannan yaran an ba su kariya daga dukkan fitinar da yanzu mutane suke kokarin su saka su.
8: Majalisar dokokin kungiyar ECOWAS din dai ta tabo matsalar barnar da ayyukan ta'addanci ke cigaba da ya kasashen kungiyar, musamman harin baya-bayan nan da yan ta'adda suka kai akan kasar Mali. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Nigeria.
1: To za mu je kasar ta Malukuwa, amma kafin nan bari mu je Jamhuriyar Nijar dake makwabtaka da tarayyar Nigeria, inda gwamnatin mulkin soja ta samar da wata doka ta kayyade kudin gidajen haya a fadin kasar, abin da ya sa talakawa da yan fafutuka suka fara bayyana ra'ayoyin su game da matakin da ke zama na farko. Dokar da shugaban kasa ya saka hannu akan ta ta tanada hukunce-hukunce masu tsanani ga wanda ya ki yin amfani da ita, bayan tarar kuɗi sefa daga jakka 50 zuwa jakka 99, akwai zaman kurkuku na daga makonni 2 zuwa wata guda. Daga birnin Damagaram, wakilin mu Larwana Malam Hami na dauke da rahoton.
3: Kudirin doka mai lamba 2026 sakin layi 248 ne daga fadar shugaban kasa ya hanna ta jan ragamar aikin a karkashin kwamitin ministoci guda uku da suka hada da na gine-gine, kasuwanci da masana'antu, da kuma na kasafin kudi da tattalin arziki, wanda aka girka a ranar 4 da watan Satumban shekarar 2025. A ayar doka mai lamba 2025 sakin layi 483 da ya kayyade farashin gidajen haya a duk fadin kasa dangance da yanayin gidajen, kama daga ciki daya da baranda da ban daki, ko kuma ciki biyu da baranda gami da makewayi da kitchen da wurin hutawa, da kudaden su suka tashi daga jika 15 mafi karanci kan zuwa jika 80. To sai dai tuni wannan mataki ya fara samun mabambantar ra'ayoyi a tsakanin talakawa.
13: A yanzu haka haya ne ciki banda shi ma ban iya yi wata ran gwamnati shi hey fara abu a fasa shine matsalar gwamnati
14: cikin gidan haya ne. Haya yayi cada, kamata yayi maganan nan da su kai su sabsauta mutane, ko ya samu yanda da zai dauka haya daidai karhin shi, manji Allah ya sa su yi shi.
15: Gidan haya me shi, shi ya san zahin shi, ya san dadin shi, duke su ce su za su iya rangwame duk da haya nake yi. Gwamnati bai dace bai ce zai rage wa masu gidan haya kuɗi.
3: Masu gidajen hayar ma dai irin su Ibrahim Mamman na ganin da babu gara ba dadi.
16: Masu shiga haya wannan sauki da aka musu lokaci yayi su diba kuɗin mutum na haya su bashi, shi mai haya a ganshi da mutunci, shi mai gida a ganshi da mutunci. Kuna ba da na 15, na 20, na 10, na 12, kuna samu na jika 80, jika 70, jika 100, 100 da wani. Mu matsala ɗaya ce muke tare da ita, mutum sai ya tara ma kuɗin haya ko tahiyar barka ko barma gida, masu manyan gidaje su ne kamata a ce wannan dokar ta dan haukan su. Masu gidan jika 20 zuwa 10 zuwa 15, wani ya yi wata 2, wani wata 3 bai ma ba su ba, ya kamata su a bar su yanda suke, mun san samu ne.
3: Duk da masu gidajen haya sun bayyana tasu matsayar tare da bada zaɓi ga gwamnati, ga Ashir Kwantara mai sana'ar kamashin neman gidajen haya cewa yayi
17: da kabar gidanka ba kowa wanda a ce ko nawa kake samu amma kenan gidan da ake bada shi kamar jika 100 a kuma ana bada shi ko jika 70 ko jika 60, ai da kyau ai sun yi taimako suma a ƙasa sun bada gudunmuwa. To yanzu haka wallahi akwai wani gidan nan ya haifata bakwai ba kowa tsada ce mana, kuma wani laihin shi non dan haifata yana mutuwa ka zo ka tsi baka san cikin halin da ake ciki ba, da masu shiga da masu bada haya duka akwai matsaloli.
3: To ko yaya kungiyar kare haƙƙin mabukata ta Orkoni ta ji da wannan mataki? Mu saurari Ahmadu Dankwari.
18: Ya kamata gwamnati ya dauki matakin da zai zo da kanshi ya kayyade masu gidajen haya wanda suka boye suka labe, kuma an samu su wannan su ne za a ce doka ta yi aiki, amma da wuya masu gidan haya za su je su ce su suna da gidan haya kaza, kuma ga yanda ake biyan hayan wannan. Inda hallo falgaba take, mu Nijar mun saba yin takarda, amma bin ta sau da kawa kuma shi ne yake bamu dama.
3: To amma Garfa Iliyasu na Emswa Sande mai kare muradun gwamnatin mulkin soji na da ra'ayin cewa
19: wannan mataki ne mai kyau sosai, wanda kuma kowane dan Nijar zaka tambaya zai ce ma lalle mataki ne wanda yake da kyau. Sai dai muna kira ga kwamitin da aka sa da ya sake mi ya zama cewa wannan abin talaka san amfana da shi kamar yanda aka dauki sauran kullori irin na rage kudin magani a likita, kudin gazi da aka rage, kudin siman, to kaga wannan abubuwan duka yanzu suna aikace.
3: A yanzu aka dai wannan batu na rage kudaden haya ga gidajen haya ya mamaye wuraren hirarrakin jama'a. Larwan Malam Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram a Jamhuriyar Niger.
1: To rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Kada kuma ta kuna iya sauraron mu kai tsaye a shafinmu na internet da ma Facebook da kuma sauran tashoshi abokan hulɗarmu a Najeriya da kuma Jamhuriyar Niger. Kafin shirin ya dora ga wannan

0: To mai sauraro da yake an zo wannan gaba ta yanke kauna da yin layyar da wasu suka yi saboda yanayin da kasuwar dabbobin take ciki. Tambayar da mutane ke yi shine dalilin da ya sanya tsadar dabbobin ta ta'azzara a wannan shekarar da kuma shekarar da ta gabata. To kan haka ne DW ta tuntubi Bashir Nuhu Bello, wani matashi da ya shafe tsawon lokaci yana cinikin dabbobi a Najeriya domin jin yadda aka haihu a ragaya.
1: Bana babu yawaitar dabbobin nan a kasuwa. Sakamakon Niger sun rufe boda, dama yawanci daga nan ake shigo su, mafi yawancinsu daga nan ake kawo su Najeriya duk sati. To bana sun rufe da wuri. So don haka ya sa kawo wa 'yan cirka ba su samu sun siya da wuri ba, dabbobin sun ɗan ƙara daraja. Sannan kuma babu yawansu gaskiya a cikin kasuwanni. Dama dai ƙarfin kiwo a Najeriya, musamman arewacin Najeriya, Niger ne. To kuma gaskiya bana babu wannan. Za ka ga a cikin garin ma akwai turaku, ko ina an kakkafa turaku a bakin hanya, bakin titi, cikin unguwanni. Akwai turaku da yawa amma ba dabbobin mafi yawanci gaskiya. Akwai losin da muka je mai gatari, muna neman shanu guda 10. Da ƙyar muka siyo guda 2 saboda babu su.
0: To da yake Bashir ya taɓo batun hana shigo da dabbobi daga ƙasashen ƙetare irin su jamhuriyar Nijar a matsayin guda daga cikin dalilai na tsadar dabbobin. Daga nan Bon na tuntuɓi Dr. Isa Abdullahi, masanin tattalin arziki a tarayyar ta Najeriya, domin jin irin tasirin da matakin Nijar ɗin zai yi ga tattalin arzikin ƙasar, duba da yadda mutane da dama ke amfana a lokacin layya.
2: Lallai ana samun sayar da dabbobin, akwai waɗanda kuma suke kasuwancin dabbobin su saya su siyar, waɗansu kuma waɗanda za su yi sauke dabbobin da 'yan dakon dabbobin. Duk waɗannan suna samun alfanu da riba a harkar dabbobi, musamman lokacin layya da ake saya da yawa. Kuma idan aka zo yin layyar, akwai masu fiɗa mahauta, akwai kuma masu gasa fata da gasawa da gyarawa, akwai duk irin waɗannan suna nan. A wani waje ma akwai masu yin soyan dabbobin a biya su, akwai kuma masu sayan fatu su yi jima, akwai masu sayan fatu su fidda su ƙasashen waje. Duk waɗannan suna cin riba, suna samun alfanu ga lokacin layya ya fi yawa. Wani in ya ci riba ma a wannan lokacin daga shekara, abinda zai yana iya bashi abinda zai ci da iyalinsa ya riƙe kansa na shekara guda saboda waɗannan hidimomi da aka yi a wannan lokaci. To gaskiya wannan yanayi ya zamanto dabbobi ba a iya sayansu saboda tsadarsu. Kuma sun zamanto ƙasashe suna da ana da matsalar dabbobin a cikin Najeriya saboda ba a samu damar an ko kiwata su ba, ko an yalwata su, ko kuma dai wasu dalilai wanda suka yi yawa haka.

0: To mai sauraro saboda karancin lokaci dole ne mu dasa aya anan. Amadadin abokan aiki da suka tallafa shirin ya kammala har ya sami isa gare ku. Ahmed Salisu da shirin na kuma gabatar nake mana fatan kasancewa lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
1: Madalla shirin mu na gaba yayi nazari ne kan halin da ake ciki a siyasar jahar Bauchi dake tarayyar Najeriya da ma jahar Gombe dake makwabtaka da ita.
2: DW Duniya mai yayi.
3: Masu sauraro shirin na wannan lokaci zai mayar da hankali kan siyasar jahar Bauchi dake yankin arewa maso gabashin Najeriya. Da yadda siyasar ta bambanta da sauran jihohi musamman jihar Gombe da aka kirkiro daga cikin jihar ta Bauchi. Game da sarkakiyar siyasar jihar, Suleiman Babayo ke muku sallama.